Adun tu sarlam te, pinya sarlam te ke sirunga mu cepadok lam te ke man. Hakku ahud eson atomu pensi ke mana lam te. Sirung ejon api apo kam ke klemdam api amu apan. Jelana nang koklo. Lason si kaita amu apan jelana nang verapot. Selet hui si arnisi ke amu apan mai bong nang ing om. Me ong he pura ang om kong kang chup amat ang om kor chet lo. Puthot malom so api ke mai bong. Nang ri bong so le ke me ke pu amat arita kor chet la pu amat. Padhu ke pathi lot lo. Anke apia po wang lo te areng so po pu chini der amat ing namanat kat chui lo. Lasia lam te doko. Kaching hon si pute areng paso prak puapan. Lasi sar lam te pulo. Sirung amu cepadok. Pinya sar lam teke lapuanik jolo.

0: Perebor.
1: Ah, ah, ah. Sabay ko. Pongbay ning ni mga ma?
0: Lumbay ning ma, misi ding dunggul borong.
1: Dunggul ma, kalam na sandung?
0: Ang dunggul siya, gua mitay bonggol.
1: Dilepon na isay?

0: bay nung ni mga ma?
1: Nung
0: ma kalam gun?
1: Ang dung sa konta oray gun.
0: Dina oray na sa?
1: Tuli tulbas si tung newal. Wan ni pitar, wan ni pur. Fla ni pitar, fla ni pur. Kambet pitar, kambet pur. Kulumbay.
0: Sabay ko. Pongbay nung ni mga ma?
1: Kulumbay.
0: Nunggu mah kalau mungkin?
1: Anung seng di kontak regun.
0: Dena ya orang ini saya?
1: Ham buti dam buti set on evil. Ham buti dam buti set a grateful. All the king choices and all the king me could put ham buti dam buti together again.
0: Kumbang. Anak nunggu sendiri bunga mama?
1: Kumbang.